ko waka nanga ko libi ana wara and that must ra imro lo wanyu a singi juno ko waka nanga ko libi

0: Aeon Vision. Yo, everyday mess suki yo, man. Pepe teo, pepe teo.
1: So, hey, sumalas pali, sumalas pali si.
0: Ano yung? Tapos pangali, man. No, Brent mo to, alam ni Philly. Isa na mess ito yung lakpas ba yung Brent?
2: Ay, mess ito, mess ito.
0: Pas, eh, sa araw, as mga true lang kami ito. Problem yung minamon if trust pa. Money not there.